0: Onyango bi bi awachi. Bi bi ngupyo pyo.
1: Sasa hii unaona tunakula bila mafuta, bila maji.
2: Ah, shosho. Tukaona hiyo dikani kuna mama timu.
1: Watoto wanagonjeka, ona huyu ndio huyu mungu amefundika mkono, huyu ndio huyu amefundika mkono mguu.
2: Yesu anaweza.
0: Yesu anaweza. Kila jambo hakuna kile inasinda Yesu. Yesu ni Mungu. Nitasema nini? Yesu anaweza.

kala ti wod bondo se pa sirikala ti wod bondo se pa mokonya silvesta wod li funga mokonya silvesta wod li funga mokonya uma kabero wod Lagos kaya uma kabero wod Lagos kaya mula wod Lagos sirikala mula wod Lagos sirikala chef mi yuka wodure mo jatenda

0: Ganyo. Ano yung kaya eh? Ha?
1: Ano lang, Rose?
0: Huwag na di mabunta ko rin eh. Hindi mo sa namuli niya, John. Ha? Eh. Ganyo!

Nikita Love. Nyangi akop nyakano. Yes, yes. Baby, nakupenda kama chanda na pete. Okay, salamu za Apoyo Bibi.